Radio Shalom, yung natural gospel sender. Ayos ti vitamini gasi king, sili ang ayaye. Radio Shalom, dekutin siya po 25 FM, a true inspiration.